0: nilayonnya.
1: Walah,
0: daun cawe heulan aja.
1: Daun cawe rada ageung.
0: Wah, ngamatara. Ieu layon tuang putra anu teu aya teh labih. Geuning parantos jadi layon, nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng di selira uwa. Bade dipantun ka nagara Dwarawati.

pinah amarwa tasunda pinah mata girigir iya teniran ningali iya bisu